hamri nimu surong sa matanchi rong thupe tungkung tungla aresa adon atim ka jungan buk se ache amu abo thukung yukung ren renyu anam anom samtik tyolun ingyu songrem go duki tong mitlom surong sa rong thupe areka samding lomnen samsa atim fungan mu medium wave gyonit sakati samtap ti tarok kyo meter band tuncho ka gyo fully se fully megahertz are nambong sut gong tok sa namun samtanchi rong thupe tungkung tungla lom jok amu thupe arerem ren song nun gyo ka cha sa megahertz fm kanchen changa un ear news lom nun la se nong khat mu mutun chi pohor tak nam ko tin thok nge gyo sam sa fuli thip to rok un nam un mi dum nam ko tin thok nge chen nge thip to rok jun la vo sa chu nge thip sam sa rong mi se ya kum Adit Beka Kayusa Studio sa Tsuge Nangsin na Munsa Tatsut Fleece of Pete Booklet Non Dit Putun Tunimu. Mutunchi rong tupe are nangsing ne la zong surong la. Rensong sa kumdunka mutunchi rong lungten vum sapunol un. Athan thamden fusit imo. Surong sa rong tupe areka rensong sa kumdunka kumorpun. Chuzong rong kupsa umnyumbu joka rong vum punol fusit nigong. Renew Ringchen Ongmu, Assistant Professor of Sikkim University sa. Renew sa thamden rem lunun. Rensong sa beka thusit imo. Along with strong

Sa rong tupi arirem tarjing ma lung ren song sa kumdun ka. Sa rong sa rong tupi arir sa hanfon bu vum sa punol ari. Kumor pun chu zong rong kup sa umjo ka fungan mo. Vum sa chukpot nun li shu sa zong la vu. Se nung o vum arirem ago sum sa deep ka.

0: 22 seat kare inga songsa lang re shuli sha shito sa re percentage sunche ni ore re percentage wrong kare se te thop ghat bungun jo
1: wrong sa re jang re mogun ne sen la 22 seat kare shu ngun chu li bari along range ung pum jung thore central university kat gum ubi re roster system ngun chu ga roster system ngun bari ubi siti dula obc category ka niyam bu go sc ari pong re along wrong song to mungun ni ga wrong song ta along pre primitive tribe ST ka do nong je sen la OBC SC sare blank do seat chom chu ga enu mat bare gna 22 seat do la chulin buri munni ne ga 15 gun chu go ba 16 gun chu uri roster system na mat ba ga
0: alang lat de bu alang anam la alang admission gun chu ga alang pum jung tha chu ong jong
1: ka do gun chu admission sa an hui na ri gun la admission sa process pong hui nan ma chu an are masters rok shong tan ka ri chu ong song lyang ri rong chu ong song lyang ri shu mun ga chu li ba ri ba rong ka ma thu bu yang ni honors ma thu bu ngun ga bu ni an lep ka bong mo bu ri shu ni li ba ri cut exam re bam thu bu ngun ga bu ni ga CUT bam thu bu ni gong ka tab ri hui sa ab riang ri masters sa admission ka la chi bu ni
0: lingat gong nan re alang cho ong song nan re ari ari kon re hui na fulfill gong un gat bu adin la abilam yu gat yu thup shu ga ala ulum du de new dem rung sar avet kon nong bare ta do sa chhu rem re alom na rong mi mong plong ka alom len top so thup bare ta do rem siti cha sum go sa ari mun chu
1: sum go to mun chu ngun chu go chimat na go gong go nan chikup gurung la go nan tu do sa rong ring mom yang ni rong mi mong rem adut achot matam bu ni madang gugong along kayu lentop zungpun kat ngunsa liang kare kayu sa yukre lunglap sibu yukata mungun ne ga kayu nala tudurem la up to date thom gat bu fok do akuni ka kayu nala al al aring pong lap gat bungun shio kayu nala agyab do paper presentation pong mat gat bungun shio agyab do ring mom sa pinyet pong pin gat bungun shio utha bala kayu nala al al petern pong ru gat bu akungun shio along pichu ka do lin gat me gong along kayin gunu do lin gan me gori gona gender sa aring pong go gender sa theory sa aring pong lagu arup ma tambu ni go un ari aring pong re along gonan yena ka gonan lat bu chu ong song rem lung lha pam bari huina la ure gender liam bu shu go gender sa theory re shu sri jang niam bu ure plong la yuk mat lung nong si bu ni un lat bu ta chat ka huina la ari gender plong ka yuk mat lung nong si bu ni ring mo ure pin yet pong pi lung nong si bu ni sri nan mat ba ka rong ring mom ka al pitens a chop lang un si bu ni go and kai sa chu ong song nan uri pitern ka alang ting song shu ni li bare kumdung po ong mu song na katap agya pinyet pong piling nong si bunyi al al pitern pong ka sen la alang gun la al aring pong lap na ka gonun chu ong song ram lung lap pam ba hui na la al zir liu lo miu lom pinyet pong pi shong go nong si bunyi siri sa lo miu lom na ri rong ring mom ka al atsir sa al atsir thup shu li na ka adon thu shu
0: tu rem la alang tadu sa rong mi mong plong kare yog zuk thop ba re ga sum ga sa adin ta mun chu do mun chu ga surong ulum do ka yu be ka pe chu sa liu ka renyu lupon munon len top sa ga liu ka pum jung tho ka lom re yuk mat ba re ka yu rong sa dum sa rong chu ong song nun a gya pu fan to la dup thu bu ka yu nan ha ko tu ni lep lep ka lupon mu do nun la ta du sa chu ka al al ga tu tu nang sin ka gyur bang lung nong thu bu nang sin ka do renyu nun la alang a gya yum ton bang la dup lung nong thu bu linan ka bi renyu sa tham den lom ha ko tu bu ni ga sa jok ka nong no renyu rem re alang avet ka nong ba ko is rong sa dum rem re renyu lom nun re shu sri jong sa lun su tre bi nong bu re la ka yu be ka kam thu ba nong
1: along al ting song sa sa dum rem nga kam ba go na shu si shu li ba ten chin ma na ka rong sa dum ka nga kam ba re ga kaisa ing new song ga lat bu adyo song ne re tu do sa aring rem tu do sa amuring yang ni rong aring rem re utet tep nyen bi wam bu ute rong aring jo kam bu go nan ga masin ni ga huinan rong aring rem mu jok na kum dung saring ka tab jo kam bu thup jo sen na go lat bu song rem shu li sho li bari gun len tun tim bu re tu do sa amu ring rem bin gat bu ni ga an amu abu anum anum song na la tu do sa ing new song rem re rong aring ka do jok bin gat bu ni ting song sa bong mo ji kap du shung un to bu ni sulum do gurung la kai sa chu ong song nu yang ni inga song na rong aring re jok do gat bu ni ga kum dung saring la jok jogat bunyi ari mugun ki kumdung saring jog mugun jog muchok bulin bu mugun senla kainun kumdung saring lemla jogat bunyi sitet multilingualist munchu ute do kaisatan ka phanto gom senla bongmo karishu thomgat bunyi libari tu

Kumor pun chuzong rongkep sa yimbu vum penol are sedip ka zrong sa mutenji rong tupe tungkung tungla are abido lung chong lung rensong sa big lom go mu e shuding mu luk a lo do la rong tupe are ka lo chum se ni mu are nambong sut gong to gum alang fiatet ka chong sa tupe nusi chan tarjing mun se ni mu tokchi gunrem aryum sola sadeb aryum sunam

Kuzo zangpo di lungting ka gato yin. Tato lungting ka na, tato samse pisam kachuchi nga dung pebe. Taring za mikmar namlo mita dau nga pe che gu yin. Chiling boi lo nita ngisho chatu dau tukwe che kichisum yin. Medium wave ki meter nija chuksum chuzur tukchu redin kilohertz. Chiktong shibja shi. FM Kangchin Zenga Megahertz Sija Sumdang News on your mobile app ki tholi Lengi Chuki Pangin Mento Denjung Pe Lerim Thabda Sambo Nado Yi Taringi Lerim Gopi Shin Guri Chechui Soldip Melamli Sambo Nado

0: pongtuk pongchhatunggum akur matbu achoknin renjung sa adventure tourism rem sakto bonbuka gulon kurta prem singh tamang rem tokchi phungum renjung jungduk sa iprd yangni information and public relation department nin sirong drug abuse nin jentobu pong sirong reakto mathubu nimo IPRD sa Gulon Punrin Sunil Kumar Muthinin Bongchi sa Nyumlutka Gun Yuk Zugbu Songdeb Yaktom Mathungum Thupi sa Jikap Mudukbu Thamzom Lom Thongde Thupshong Un Mubut Gyutong Pong Tiapnin Bishong Guthomo Pakyong Police Station Shop Sugdam Ka Naik Tamang Nunsirong Chikla Trenjong sa Pakyong Liangde Ka Chithambu Risi Roretang Ka Ngunbu Timu Atek Lom Lungyo Khutbu Nihungum Nakmun sa yugin lenin Lord Bung tachat karure thang sa Rishi dinka sugar rock til lung didbu asutyonun sa hunin agyapmu tungbu ulumdu katnyet lom hambu muror songrem lungyo khutbu nyungum. Drop tugum baza kukyot sa pit tula liang ubido rud latungum. Tamang tachat ka khyobung sa liang ka utit timu duktong huntubu muninne. Lunchit abido chongmu.
1: Di, lontika gatuing, taringi nici, chapel lepchang hole, sembana.